0: The nine of Jesus. Carnal Itorian is. Oh God. The glory.
1: Lola Megra Yamaliki Toki. Kanyo begi nyamaliki toki tinde megi ndi mai bele kenya.
0: Oh God.
1: Kamar babi li nono kanyo ndi mai dasa. Ini pasai ra yala la ndi beko le kayo ya.
0: Oh
1: kanyo begi ra nyamal tana kenya.
0: Abush.
1: Kanyo begi ra kwa nolola.
0: Thank you Jesus.
1: Nereje wote na tisa yo nyamal. Ni arara lola na yosh.
0: Iyo lo ingi ingi.
1: Nereje ntere ngayo.
0: Tankar no la ito
1: yedis. Nere ngayo re dugo ya la ito.
0: In the night of Jesus.

0: Mariakiki anyita yogi yeta nkarni Yesu.
1: Ormagelani.
0: Ore kunarari gini na abisa na tiato loshole ke.
1: Aishubari.
0: Ore diaru kana sa Nairobi.
1: Ormagelani.
0: Ore diaru kana sa gito kana Nairobi. Ore diaru kana sa gito kana Mombasa. Arankaya yondore. Arana kuru Jehovah.

0: ye baba kengai nege nyanyu ye ye kengai kengai
1: Nagirai sababisha maandamano. Nagirai borungera onto monokol barabara.
0: Oh Jesus.
1: Kiro rujola raina kiange toltoilo. Woro sargele Yesu. Ninyala irara kunolongi ankai. Oh sargele Yesu.
0: In Jesus.
1: Woiro tiatu enoro. Oh sargele Yesu.
0: Sargele Yesu.
1: Tonka nasa na irubi. Oh sargele Yesu.
0: Oh sargele Yesu.
1: Temoya veni. Oh sargele Yesu.
0: Sargele Yesu.
1: Teil selasi avenu. Oh sargele Yesu. Tearambe avenu. Oh sargele Yesu.
0: Sargele Yesu.
1: Teuru highway. Oh sargele Yesu.
0: Yesu.
1: Temo basa road. O sargele Yesu. Te thika road. O sargele Yesu. Te waiyaki way. O sargele Yesu. Te southern bypass. O sargele Yesu. Te eastern bypass. O sargele
0: Yesu.
1: Te southern bypass. Nagarno la itoria ni
0: Yesu.
1: O sargele Yesu. The northern bypass. Nagarno la itoria ni
0: Yesu.
1: Irejo sargele
0: Yesu.
1: Meba lunye bogi rodi na isudoro. Morera na robia nengoru ankai. Merudungo tole loke jeku. Merudungo meto ito na mabende. Na atubio shirobia ne. Nangarake manda mando. Cheye yutata. Cheye yutata. Cheye yutata. Cheye yutata. Na lopende ya Jehova. Na ibungi ya Joshi manda mando. Cheye yutata. Cheye yutata. Tata,
0: cheye
1: yutata, kireje melage yutata, melana ye yutata, na ye yutana Kenya, kirege tailo ni moleche, tangar nola itoria ni
0: Yesu,
1: meiro ro sargele Yesu, o sargele Yesu ronga nasam, o sargele Yesu ronga nasam Nairobi, o sargele Yesu ronga nasam Mombasa, o sargele Yesu rege rengela, O sargele Yesu Rangkong.
0: In the name of Jesus.
1: O sargele Yesu the Adi River. O sargele

0: Egeji Force One Niger Nation jogombo kuno nava shadow som to la shodor ko to ngene jito ontari mi asishore shata pokin meta season ni joka shore Force One ni mi asure a yesure to pokri shata ne meta ne kongishuna rabo shontari bora gi meta la batino bishana ne do ne mere jamali katokul kene to na jogi withdrawal period ore bini jota lanki shella shani le Force One jake be lebi tan kakenya bas ni tumoje show ore tape ni bologi la show nindo za lep teneke nyo mkete sana jisai tikita mongwan na aji ni withdrawal period yutu msiele shanite aggravate spoken na banani kitani kiti adwe loshole Kenya mpaka inanatia aulwinu tabai jake nchwa kinjo Force One ingwe nkampu ni haikem mbani kikirei kwa dorita kakenya no longe duo tata irejo kikirei kakirei amirkura ure larikokina kakirei nyangu kura te wana inchi mekakirea omunu kakirea ai nyangu na inapete juu IBC kia the regulations ngoito hii na kisha kuna nerish esena na juu robia nekia siwele nerish a campaign iltonga nak tenebo political parties ok nili munia juu wale baikia nerish ata nerda yake grae ainya ngukura e wananchi ama ayoko lo sholo roma asai enki ya sino ltonga nake ngwere thalari kolang ana enki roi shuombi nia ola duu lewa onto monok nike gyalo inki asin anakata si deke mrata yukura
1: ndibasi
0: wee
1: ndibasi nika kenya
0: ipo ule kenya kenya
1: ndibasi wee
2: good morning
1: to you mwese sikwara lode murola mayana
2: karibu
1: karo ni mwere nchi gwena
0: ule siparo
1: Karumiro ndai harumi ndi gwana. Ore ra nano ndi amasi. Ore ra na emero ndi sebara ndasa yi edolle. Irobiye ne gili ni gal tongani amu.
0: Hello.
1: Irobiye ne gili ni tongani amu. Yana kara ke ore sa ndi amasi de. Agira ni ngobe sibo lo ka lensi.
0: Kake ken duwata ino, njoy yo ken duwata ino na Kenya. Nkirushu mbe niya ken gwareza, adeni kiasi na olari koko.
3: Alo.
0: Uwe nga Kenya maa yene fem.
3: Alo, yene fem.
0: Ninyina.
3: Enda suwa lo sinta langay.
0: Ibo olin.
3: Narana raina, rolya mragat.
0: Karibu kejwa la tokat.
3: Esi dediga maa yana.
0: Iye.
3: Kaiso yu angay ni ndabia na she.
0: Ah, she.
3: Aro ni wana yenju kwa na nizi. Ni ni esidai. Giro na erarara ngisaye weyeyi. Ogra ra la ligo ngalo ni no lo misai.
0: Ni ho ni ngadre giro na jukana.
3: Na siba ni na ni rule ai shosho. Erarara. Erarara biashara ye di gumok.
0: Biashara di gumok.
3: Ya chara di gumok amor da ra lo ngana wa ngalo ni. Na ra lo nyara ngaye ngi gundi da ra na giro ni nje. Angkara majul najis, bodoh orang tua aja tuan kisu.
0: Ho.
3: Ah, biasa lah, dah sendiri lah lo.
0: Aja lah.
3: Eh, apa dia pun cakap macam siam. Eh, dah ni najis beri nyeri. Orang yang dok najis yang jorok. Tinggal mana dah dawai lom biar anak op. Apa dia silai lagi?
0: Oh.
3: Aje gue najis lo beli beli. Nih jamar rosi sah bung rai nyiar.
0: Ho.
3: Amer ada lagi jadwal tu ngan mas.
0: Lebih majuk.
3: Ewewa yo.
0: Ehe.
3: Nimeguya na yewa mu.
0: Oho.
3: Irengenira.
0: Ehe.
3: Ora nyana rogi na yengi roko sina galuni.
0: Oho.
3: Aje nyangwa nara.
0: Oho.
3: Ami jo ara nyegeluni na rokangiri.
0: Oho.
3: Yegi jo ngara ona na rambu. Ando ama nyaure mbu.
0: Ehe.
3: Maro si sabu.
0: Ho.
3: Engura yaja yara.
0: Mhm.
3: Oleni yarara.
0: Oho.
3: Aje ngalifu.
0: Ayara.
3: Aku dorang bayi nak gula.
0: Esam.
3: Aside na mo yari diru ngen.
0: Uh-huh.
3: Nigi jo.
0: Hmm.
3: Ola njiro maji amaji luna ge nyango mara.
0: Ho.
3: Ole ne uri shengiro ukura ba yoro beli bela ba yola mrakari ne.
0: Uh-huh.
3: Amore dila na re ne yola mrakari na uri uri njiwa ge na. Kya jalo uwe ulori ini duwa ge ge dumu nyango.
0: Oh.
3: Aye mwa nyango.
0: Uh-huh.
3: E dumu nyango na bari.
0: Ho.
3: Ola mo le ba yengi njiwa na.
0: Uh-huh.
3: Nigo ama nani duwa wale njiwa na aro moru ene nera.
0: Uh-huh.
3: Me ngura la yeni mi jo ngura yende sho.
0: Ah ah.
3: Amara.
0: Mhm.
3: Yegi ge baga do ama ne gage me re do ni to di ni to la iro ni to la pare para ni to su ni to la iro ge ba ye da bana ba su ni ga se.
0: Mhm.
3: A jo ni wo re sab.
0: Ho.
3: Ya ra do bu.
0: Mhm.
3: Me ora na ni do yo na ji du ama ge ko na mo ro yo na ge lo ni.
0: Mhm.
3: O ngwa di na ra.
0: Mhm.
3: I gira na ba wo an ra pa o si la le yo la mo ga re ni.
0: Mhm.
3: Lo beli beli.
0: Uh-huh.
3: Ya gere jo na rana ro le mrkat.
0: Eh.
3: Anda ba wo le mrkat ya da ba wo mam kirare ne bo le mrkat ni kirare ne bo silali de ne wejo lo beli beli.
0: Kayo de yo ra le mrkat.
3: Ya gi bonda ali.
0: Eh, i bonu ali gi de ni.
3: Ke, mi wo nga di ngirwa.
0: Basi.
3: Ya wi ya gi na ya ba, ma ya ni ro lo su yo.
0: Eh.
3: Ya gere jo na rana ro le mrkat. Ki gwa mare, di wo ki ta gwa ngra di jara.
0: Basi.
3: E gi ro na ro mo wu, ene mera.
0: Naiti de nebo. Asholing. Kinki asin kin wareta. Annaka da diure ntuko poko ne wareta na ingiro shembe no dunga.

0: Aji nanu Gideon nazar mari olo lezinga
1: Pailaran garna gaji pita sisi nati emudua torosei
2: Aji ra misuri narola meloji
3: Ore ranka na gaji Joel Matambash nani ningiro Mayan FM temurua etorosei
2: Nanyor Mayan FM eni ningiro turibili
4: Ere Mayan
3: Ajo yolo show mani ningwa Mayan FM ameta ewangano lo show
1: Aini ningi te amayan, nazo yitro masai fiki ningi amayan amu ewangan tolosho.
2: Aini ningi ro amayan, amayan da yoga lera riyani.
4: Ere mayan.
0: Aini ningi ro mayan hem, ashipagi nosho nanu eling, yankolongi juma na iya na tendeba, ele jungol bisho bosho lo di rengen yok, o nashipagi nosi angakanya.
5: Mayan FM.
6: Esipa katukul, ito homo nentai olpiron, ito homo nentai olpiron, lol kituweb lol odoke la ni yonkomono na ti ndarikini na udo elaba liopishana wala rilonga lusinere utikita mwele tenkang ule seke noi retired chief ule sakaya tiweneji sakaya telola kira tamakat itero sauni enka kenya eriko chairman le house of bishops keji Dr. Stephen Katumbe njere ito homo nendai ulipiron lor kituwebilo lodo kilani yungu mwono na tinta rikini na udo elaba liopishena ula rilonka lusinero tikita mwele tenkang ule sekeno ya retired chief ule sakaya tolo lakira temakat itero sauni enta de kenya iriko chairman le house of bishops Dr. Stephen Katumbe jilo ratuti letapa tataba yire na kenya na kira nkarake no mwono na tinta rikini na udo elaba kigrajo made besia yenki gwana beke ngama era totlo muro to 40 to 40 ayilo ajo kanyo nalo de dugate muro pokna bana eniti keji dar ma sedengo to inajo en social media
7: kabisa yedit kilo ko koto ye facebook lenki gwana na eni kyara ta na ta kenya ndona ho grai makimba na ibirta ki na sei na eni kite jo nata rubiyani kay rubiyani na shuru lurika ne jo menyo dubo yetimo pel ne jo Errar benia edoli oltungani yoro marenge sabu
6: benia oltungani yoro marenge sabu
7: nejo ninja doli megure doli to daji ji nyanga nejo eno sakenda irubiani amu eno si agenya maendeleo nyi kijo lenge eti lete ipa kidne kage minja ke giningin tai jirotu megi yew kita anya amu ere ere sharana italala siyasa nimboiti Olenge Joel Mayan nejo good morning wala nagara ne ngara ne nosimpa sai o siasani nejo jaga binyampa sai o siasai fulani nilo ya teno saga mpa sai o siasai nila gala ke gawon olarikun nejo ori sianga ori siasani negre rumia mpa sai ya maendeleo asi ya kampeni nisho aldongana na mogo sai na rumi rotati kajiado keji Joel Mayan rukulik likuwa otio kuri ye lana kigwana nikiara tena kenya nejo good morning asujira lelo runga na kui shuruwa maoni kusu ingigwana cha mwotio na jine Facebook
6: kendo warino kigrajo benga ma rato lumruwa
7: kabisa ore naru yimpe sa ina fakta tesiasa rubiyani ta na fakta tesiasa keti ilo gana lake galuni nkaraki ata rubiyani nitiwa lake galuni itilo galuni si meta kaki aiwa nuna dola jume meshwariti amuketi olunga nyo gelu ni meara tano neji mategilwe la amu ata meara mpisa yola riku nisidai neji gelu nilu ni nyati wene nui paka naibungulu itu nila arepa amu kumpe mpisa yaba meru lulu nenu tine nerumie ni abisho yomirushu kunyirugi arla duzo ngana ini nidole rani nyuri kito social media gara itrendi asirandukiri nge expensive yalu itu mkwabi no Maldives wa iweti nemedi mapahomo kakenoro naduro bia nini naluti
6: yes
7: ore dine name ne ore dine ne ruwa kesi ana ita barare la ofele kura ore ngai toki ke ono gelu ne lirai e jiroi ke mare gilu amu ore le ne mesuma ina lewa aro duol ngana wote gilu ke ore jogi mesuma ke din na shuru bungi yo paigara na re lo re jogi mirumi abanye ru yene nyana me yini nye ore mpesa nyana ne baga ginyo ngana le na go be ni shoya na bonigi ne basari ne ji amore nele mesuma ina ru duma me yu ngoro nyo ulorika Iri kore iji waldungana ki jini asake nyo ni asake siya kiti ni natu kutingi ngalo li pokini ni jor pokini kake ntoki na buna sepa na yolo ure mpesa hii e siyasa na investment kitumia siasa na pesa hii beshuku metabaiki. Na orake peyajin, ulorika na garama ikaja. Angasa shukuni yako poleni duo lenge ni meliu tukurungumu. Amua baiki na kiasi ya barabara substandard peyanya inusu nwa pesa hii. Ashia baiki tuwe ninyine dunge basari kidogo peyurumi ngure pesa hii na shuku gyalo nga nikia. Na meneja. Na kese pole sinjere nkwa pora masai miti ninyen kita tofauti. Rovienye kesi yuke ngure rasaite nige gyalo nga na. Perno nige gyalo nga lemera tano. Perno tanto gyalo.
6: Ya mkijiki.
7: Tukia dunga inda kaneja kanyo reata. Achipa kanyo ya liya kampini. Meruma gyalo. Simple. Pwaganya dunga ni rabari na dunga ni rashida by election. Kwa hivyo shoki ni kampeni kule runga na kene miara mpesa ya kene miara tano baija jinge nga wanja sai tatuwa moshi ndugu yangu
6: kuna kitu kete kuna babo wakini ngejiro maase mtume rap
7: eti yungu ontari
6: eni impaka rap ya kini yata mele jugure po kutu kuna atoltire nitharu meduna ure kuote sepata nemeishia nae na kee ngoro
7: meishia
6: kena tolo shulor maase meishia nae na kee ngoro kina ino lunga lola yu ya rayu siligi
7: yes
6: amereja para maasai neto lo waru alalang wala kedu lo waru no lo waru kakura lariko nisidai no lariko nisidai kese ba biyudu ni yana jolunga nilu biyane kampaina malazima na anilu epeke ngari nela la yalunga nak yanga kide yitu yanka nginu atakianya tate kuli uwe jitingeni anapo ken kakura mwelezo kia tepa talampo ken amu facilitation agena na ndua tol tungani
7: yes
6: kol tungani lia hapo kunoto
7: yes
6: track record tushimbana jeru masaya ndawe ne meru moshoke
7: yes
6: mere ndawe ne meru moshoke bara kiyo lwani bogen mbeze subuli su mere jengara kasine kwa naja na atine do linki ya sinol tungani
7: kabisa
6: tine ulu mera nana ke ngor focus sol tungani kiyo lo senoye maiti el tungana kaya ima yado nyina tabu meza kwa tukando yula na kwa tukando utubuluwa ninye te or babi utubuluwa te kuligwi na edu ni arapo kutuki kwa tukangani ushomo meza na mboka nane na poki kakura kwa tukangani sida yele nipu ya azumke nyola riko nene rejuki nkiasin hani kushilo kwa lekari kukumura na roka kejo nkiasine nye ee nime mua
7: yes
6: nime ngiri nime sabuku nime ndoropo nime nkadoro nime sasu nkiasin urapa kitiro baribara sida nimi ntukia nyamali kunto brr iltu kutukio ngari nikipoyi tena kere sukulda tana mimi ntukia ragarama sapo kia ngera mkwabina ala kwa mehomba ita isuma tena ikia rasipitali na tana mimi tukultamu ya nyamali kunto mwono raji ngatajio kulia po wakini yetu mimaendeleo tena ikia atankari yake nendo yu mpaka mwiyariti nongkari yake ee ajwa nasawalwa ithiru nwane ankaro kulia ke na ankia sini shia neki mwuru membe nolto ngani
4: Wore ngishu ontare na ngishu yokarisisho ormasanim kaki

0: Kesepa katukul nyongan na olosho ne sulaki tia tuyen kake nyamayen Kigranga maratiot lo murwe nyincho yoko ratiot ile murwe no kainyona leto doko yate murwa poka na baneniti Yolu siya jini manodoro bia nisida no leng tena ake nyati ningura nengi gura na jo NSTAR 577 hash Nitumuki yate gelo osanduku boti yato sanduku nile leke nchoke Nitumuki yate waka pina mpesa nitumuki yate rawa tanyo Elele kwa lengi rubiani si danu lengi temero tungani Dura roto momena Kenya Ironya star 577 hash Tege losa lugo bo Tiyato sanu ule lengi nchoke Nino yari baka tara pin nirewo Elele kwa rubiani si danu lengi Tiyato wa enka Kenya mayen Yolo na asheri yapo wakano ratuti ili murua Shomo straight to the point Nosa kiyo mbana hapu itaduka ya ten community Pei rumo kisho siyugi ya na amita great ya tuengine sheni
1: Ratuti ili murua
2: Entonces na ba men dunga na go go usile nya usile na ba usile no na yo ya ore ganje ba ba me me chu na do tinga du go ba ba ya ba na do ga si ya sra ba na ga ba amore be na ga ba me ya wa we ti le na ni de ru ti na so bi a di bi la wa yo le ne ge fu mi ra na ne na ba ya amore la so bi na no mu do ga ma ne me sha ma wa nya ndu bi ri sha ri nya me re me na su bu wa ma na mu le wa na le ru le le Ayo wale lesu bugo dunga na wede lesu bugo kaya lau mutu Amo angkwadi anana wale zelo si yutu Nibur angkwadi zimena, nibur ni jata Yada jani

0: ya rai bokul baba normal le kedal angai na mer bungai denya rai kedal bangi asin na nan ma iyo la baba yo wila yo ngwa na ma ni na banga ida bokul iki jobi duan na la la la ngando nyo ane dunga na sile anda ri ni yo ayu da mana yo ba wili mere ndo ni da sa wol lo dana ngwa bando kul keri anya mali baba yara de le muri ni wei ko de mama mbuyo na ko veso yi
1: mama mbuyote murwe soita sholeng tangara klora tweti le murwe nito dorobo nito burwa katolo kaja maksini ginjo
2: mama mbuyo itoburi olongora tweti le murwe kake yuro dorobo nito shota maksini nara 69% kamili
1: tuyo yuko ra tweti le murwe nuka yuniki yulu esia ya maendeleo esia inabrite siwari barabara ngari yak suguluni ajona eseriani be yoma saa ngishu ngera ito soko nini njo yuko ra tweti le murwe kanyona lo itoduka yate murwe poken nabana enitita nkakenye na olonge dura na kigrasi yoka isho ye na mete greta olobo tofauti tofauti ne kigrasi yoka atumire nkakenye eno olonge edua tata wala chote
3: lemo radio ni lemo ya
1: shama doko ya
3: ayida ya nako olongo weta hii kolo yoka kira endi lea lengi jaka naba ni radoko ya na sito ina lengi tuti ni mkati ya na kire bina lengi lama ba shi ginin ki dangal kunan alle maino sa ge rajin de ba ile mara gu maiyo raar ba ga na do ba de ne do na yin ki le don go ne do so dai maiyo le na ne de yan na go du ni ge ya ga ko go ro ge na le alle ye don de yin na ro ga ge de yin do ge na mi do na na yin ki shu don di ya de ne ra ge yin ki don go so go ni ni ni ra de ebidibu ake ni nebeye nyugu lingana ana abeyi na ana di osokoni ongishu nijedi wintari nijasibedi unginegi wezeri yanda yungo kutuki mingindaroko na akuna raa sida yungo hiko njidira raa osho oshi yungo wongu amuwela nkayo wongu ole nito bolua mesama nkaji na sida yungo na lengi ya uko rezinda nero mfadi nkibuko ongishu nime zo rogza adi yore bijabeli nga rambo nime zo rogdo iji bisito ya kuna zo seriano ngobelim sika nilita ita lulu ngata mgudurbo kine bajaje yergerini nolorte nobi sokun itu di mngodul ka rog le seriani ati etan zada jiri bala kwa gire zai zai nana mara kwa rai gambai etan maja ya gire zai nime zo rongo bebe bebe jadi nara vema nene ngiti mozo yakuna ba shi daye na hop rodil na lin nun bai dai na dai da na da muriya o le da ke grama ya mari da na ba sai da gani in ji amma shi na gille na don gara sha ya munin ne nun bai dai don gar na jo da ana e ke ne le ji ga ya yo ber ji da na gani go da na amma ba
1: Joanna wallahi batasani aka ole ko mol chalai odor ke tengo kweni am kotoka ne mbudedi
2: yes
1: we temuro na jo ajo na salva idere u temuro na jene anta segera kaja maxine njo yona
2: e je buru le ya onora jodi le murugo kotoka anta segera pongezi sana maxine ra 82%
1: era cholo muro to 40 to 40 kore lo mpa lule temuro clarity
2: ndio
1: Tuwana lejo lo Dixon Kashu Tengata tae
2: kala Nore beka tebe ula
1: Nore beka
2: Yenta na ngora tuli le murugua
1: Engere
2: sasa
1: Enyaka imenda wale goje Engere sasa rama ka sen
2: Eji engere sasa rama ka sen
1: Nimanya
2: Eji shompole Niki ya mama chonko lai Mama chonko lai kutengkatu
1: Imenda
2: Kaido wabi ema
1: O anata kuna barini Yenta wabi
2: No karo manu
1: Karo manu
2: Wabi Walenta sirwe Eno suara tuli le murugua bani
1: kabisa
2: nelesha parkiri Ibrahim parkiri
1: wale Ibrahim parkiri
2: kijuro shi ngale parkiri ijingi te selingi
1: kana
2: ngora jo le mruga bon
1: olwane jo Morris itia so kata mar mar tidala asamburu
2: a injo yo gora jo le mruga
1: jo yo gora choti le mruga kai ngona le tudu ya te mruga poken na bana eniti ndugu yangu ile jogi kore kai yuko wapo mashakani
2: Nyamal ngayu. Nyamal ngayu na.
1: Emigrant le masina jene music festival.
2: Yes.
1: Music and drama festival.
2: Sia ingi Rusia yara nyare.
1: Sunko
2: maonyesho.
1: Ingi
2: gurandrata. Yes.
1: Ile jogi.
2: Emigrant le.
1: Ndoyi na agre bunga zo laine zo braki alanga ngayu.
2: Nyagi.
1: By far.
2: Inyagi tiage ndoyi ishinda ngayu tena zita. In fact

0: Mireji, kei ni mirungi nisho nga yu mishinda na rundu iye amweza kishinda nga yu enye roto mati neji kanyo ni kanu zera shala nga kanyo kai zero zuzu nga yu
1: ya madi nga yu kena resha ta
0: yes
1: nudu na gre sumu
0: merenge sumu
1: merenge sumu merenge kwa tata merenge gulen
0: yes
1: merenge na nanyo mula jena
0: merenge
1: graduation
0: ite yu gula kisira rata nana hii aranyare usia yu kuigiza ni yu na yengi gula nizu yugi shinda kisi nga yu
1: erata nga yu
0: yes Yes.
1: Mbiki yotada yoka nyoto kini ya samu. Waraba kule kena yake suggestajo. Kina nyaka kini nkera yanka yweni. Amugeti batisho. Tenime grata ayo tobulu sininje. Ara kampala. Ajo na sabla yedero na siya yake nyepo waken. Medore graduate nto year 10. Ni graduate nka yuk 10.
0: Kajo na nake ina kama yen.
1: Me anyo na redia.
0: Kama yen ya kaya nka yuk.
1: Paya kaya.
0: Kuriya kapa kata ma yen.
1: Agenda mayen.
0: Ya.
1: Ngenda mayen.
0: Na niki nungo pitu nungo pitu yon nungo na yon nungo pitu.
1: Memui na hado
0: ya.
1: Memui.
0: Kanyo na pe kira kai sinda tepo kitu.
1: Maka kira tai tepo kitu.
0: Ah. Ne ngora di. Okay.
1: Ndi juki ya ngora ya.
0: Kanyo di nata hasil na.
1: Aba tiya tuan kifu ya ngora ya siya yon kayo.
0: Iye.
1: Agra likimba na ebrete siya ya World Cup tanka kenya no longe dura tanchere. Kata duanti minanya kata po nkangiti no Portugal. Eta yukina na meshomo itankangiti. Adyo na sabedri ulo shole Mexico, ulo shole USA. Eleti ya kiyendo nguwa piku mwona shomo ita. Rara doko teka na atunga yuki. Nyato na kagra endelea na World Cup. Mpaka ntarikini tomono na udo. Ela apa likiti injere. Ure life nye. Na kekugra na kimechi na raip. Umechi na rungo na 104 matches. Iti yapa nguwa pina ratomono. Rekalo roko alia na kajuka thare na atinda na kata. Kigra likiyo kuna po kena imu K24 Live Stats. Njere ure yata K24 TV. K24 Digital. K24 Plus. Na yu laka jitu updates po kena siya yempira na jie ene World Cup. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Life Stats.
2: Iningo engine shinino MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engine shinino MIN okibilinenya na sidan nigente sheba nito bere nkolongino inage app nitume yok tengoroi omutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store download data bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you
1: Egesi paka tukulore pa yalotunga nyonyor Enki kwaliti na aji ne kuigiza Ndiki nteshe paka nota arana mba na ijo na drama Na iyo la ajo kia yata mba kumokole Ndiki nteshe mneki wota Ndiki ntaharian Ete dialo e Mombasa tenebo upwani tina lejumla poken Na inda makolunga ni ajo na sabi Thiru tata anoto mba Ndiki nteshe mneki wota Ndiki ntaharian tina lejumla poken Tenki teshe ni inora ke Teatro television ino Ndi manoto ena kipini na aji ene makosa tiatu wajo na sabi thiru keji makosa te TV njere keo mba kumuniki ntishim niki ntarian geti yatuwa K24 TV
3: Osinkolio Lesa Tiatu Mayen FM

0: Ora baye songwan engakanya jawna sai ore ningoni garibu gamaisho lomon toro pu na ke jolomon injere era lagi rodona ko araile toro bukir robara bara nira bukile wara na bishana ba toro ka toro bukir oro buko na robara bara na kito jenera biom pasa teka undina ya macha goza o roshira nagi or bas na tine bona ko lori ona bena ko dona nya kunya na ngana robe tine bona ki lori nage or la shoto ne wish nage ilo basa to sana bishana nage nka warie e jingra sai sirna enka ke nya rashu enka warie wale ni muni e kwere kna ki lo tonga naga sipitali nage kitoka nilo ema chako sa ayo ngoro nage mbata rala gna rongo nago araile tine bona dire mrukle rongo nago arana bishana ile ba toro kne gne gna ngwe mbata na sipitali na ama chako strong kauli na kaunti ama chako sa orbas na ile kampuni na ke yulo tirana ta himme e grana ga nyangunye anya kunye yanang saboko e ane robe e kino ki asho e kino ilobisani lo polisi e sena saboko bara bara ni o jungunya na ke leduga saboko le ane robe rangara gna te chirina ke ajo ke lege rumina ke bata rangara ki e soto do gana na imo olo digri gila mandamano yadamuni enko longo yolo tile gana saba saba na ilamonyo gana apa ila lina waba ya tombo ni uni oile chutolo lila apa liangkali sinabo ibina abudo ondomuni na udo gana naka damu toko naka apa shula liko kosho mwere na apa nguro ilo shuna le kenye ngura kisipate nye ule na atata nye pangutu na ngule ila nguro na kilo sipate tongani lima juke po naka itapolo manyo mwenye doko ya bunge asho nkopsi nake bunge pe mituk na kala uto na le mere ndi oro ne mituk ni sei sikar ona do tikena ke le mesia kno ka tokol ni raba na ke sei serkali imba ba na sei gelo ba nyango be kenya enge ya sinema ende leo hebye ki ila le kona ke lo chona le kenya ilo mona ole mage bunge yi na le shiki gaundi samboro de lonto leo na isula le soda kana ga ananga ki ankongo ila ke shele nyina le siasa na gaundi na ke samboro o grass ki na gara mala na pere na ngiro shina mulo bunge e bango na isula e mai ko lomon e kana ga joro im projecte ma ende leo de skul na ganga mata to lo do ke jekti na gaundi samboro e to na ga shele nyina le siasa ili ma jo mi to de nya honyo na ke lo ya aira bayana kana marale e morofine basta ina bigren kiroshi tina kaunti na esamburu
1: toda mko bonu murengoliene encho da ke kule tuma na lola yo da tuma no ya lo regalo fungei ente yo yo los kuliene in primary if na bobo tikita yo los secondary tikita mwisi yo tunuku tumshishi linkine cdf 90 milioni tomoni sapa apik basai ko tumkara poke na lake tunga na sha tambo ya leme dupate kabisa na nta lak sha mkere tu yu tunga no dupkon alafu niki nta iko na lk tanki ngo tunga nia nende kunye mebago baki milioni ono ninja ta orori tia dini na skuli yote etanya na nunturu cdf mara iko dal na poke ne yo unya jokata sene swal kas
2: yeah.

0: kashukunyana ke sa imera nka kenya kaisho kolomon oro ko legomo legra gasta de mesa ngor ke lomone ma yene femme ka jono Steven wele saringe
1: lo monto ndo robuta ma yene FM kite jaba to buluze ne bo yok ne kitu bulutua
2: ere maya
1: kira namba na bottle lo sholema
2: ashamo
1: intu bulwa yoga intra yok namba na bo
2: mayan FM

0: kabisa lajeri mbara kuna sahi eti enkaina ola duye nishumara nanu ashed yoleng asholeng karanya na shuyo losungule sada yoleng takuma sahi na enakanya na kujoriji ya kalonu karibu sana roi atua waramati ilata yehu chati nani una tile sungule sada yoleng wada bagiyo sungana ya malaga ndi ora tomo nare kujo na good morning chendolo nikitito hii ejuma ene nikirapo kuna ajo kaidi mata sada yoleng yoleng nengoldua na jito hii ene saba saba na dola jori nerobi kidogo wa keti yengiti mushikili kidogo wa shiketi yengiti rorua laji ikenogili barabara ni katha negene ya jilo nabi shukunga ngiti tengara kiri ngindu ajare maantamanu na ya saba saba negene ngole serikali ajo itu kunjiro rusa na ubojiki saba saba tengara ke itu wapa ishorinendo na jino tisi nishor narandu na jino permit yolo permit amare sinu permit ajo na asina nu wana permit na mbala yishini kinchori na urusa biasi nyo yes and to keep permit kai gijo nasa ingide yote ngoro masai kijo shi permit yes dawo no ramia da permit nimiru na anuru anado tumu ametinyo medina permit ya wadala ya jo e urna jana Nairobi kidogo ne ndo najibe kijo shi mushike shike kidogo dala yegal rajo wana kidogo barabarani ndi lona ta doktu shugoi ta doktu shugoi
1: yes
0: enchomendi ngala don kangite amiki naji nedingo doi atua
1: town
0: atua town
1: kabisa.
0: Ni jona yale ngun karibu sana atwa di waramati tengolo ngidu tata ni kijoto ya ngaya na shere ngara kishuye ke siriani
1: yes
0: mbaka ngakenya eduo tata kaje na ngar na yola shele ngire
1: ngaje na rut marona
0: yes kabisa ni jona yale karibu la ni ngoni kirna yongo binyi maandamano
1: ni ka kuna ragari
0: o meri ngarin
1: meri nya ngarin
0: Yani
1: kisi bongo bero na enga senyi
0: no
1: shira na ilo ni lakini na humara ngara kijam
0: yes
1: irilunganak meri da aldukani
0: mino
1: la ngari yena jongoro yobe
0: kirna yo ton kedene ke bag mal ta doni yo ne sho ngarne ara ni yo bayde ne jumara sho na imba lunganak ka yo rusnya sengene ni nyalsir kali
1: kweli
0: amona na sane ne bogo lunganak no danga sona ka soto ne soto ne soto ne soto ore biya karabu lunganami ya tano ne bolol de police no nyaka kai bonyor police yo bonji
1: ne boy
0: ne no shi na bata tai ni ngoni ja
1: ma apeti
0: ne amona lo tana bay tiaji gira lesia
1: yes
0: Pei buya jogi mikaja,
1: tushuko yuko maji.
0: Pila anjanyo tiaji.
1: Mheta.
0: Manya nagiri jutoki. Kanga ni ngiri. Kera anjanyo lolo lingi baashu. Isi enyiki nchora iseri.
1: Mheta.
0: Kilo sagina na, kibu ne atai taratibu.
1: Yes.
0: Enyo, esi ay. Amana, oe ngulewa sirikali, nde jongo lage ntubu kwa merisida.
1: Yes.
0: Nde mseni kama kawai.
1: Kawaida.
0: Tende duwa ngula ajo na meyu, nana ngula ajo kile ajo public holiday.
1: Yes. Nga
0: tonga ngitikila munda nangkajanya.
1: Yes.
0: Himi buku. Nara nagiri nyo.
1: Mera
0: ti ngoli taarifa ti ngoli matangaso ti ngoli na onyo kaya be ngasi aje dubu kwa mu meti ya sida o tu
1: ni ata swasi
0: ndege bogundai na akiago na nyala doi yola jo sai Nairobi kwanza nyalo au tumisa bu kole kwa ati pagana na marani
1: yes
0: ni pa ke ikeno kuluka hi
1: yes
0: all one na shukote you know ne na sabu kole na sara na ngona geja na ndio changia kaje be mishalo na mehomba maandamano kwa dole protest ngodele ya 77 ni sure security yani arik kai yo ni bobo huru pak dari ki pakai ni
1: yes
0: ne boya era sigi
1: ne
0: sana do na yu ne shuku kada balani ya yewi ne je dari ki pakai ni
1: ne sana enjoy na bali
0: inde bai show en shuku to if you
1: yes
0: ne bai kanyu na kiti na ngai arabal re ni agwa ya anyway mbar nani ndo na la jana na ibaru baadaye ne ne kebisha
1: kabisa
0: na grabo duka so mwana ya malaka ndo mwana ni ngoda ma jana sini gura na jina box na gina kaja alu duka na rishata yes na la jo ego kwa mpigo sana sana sana na hada ndo longi dora la ni ngoni ni kiata kama kawaida kiata 50,000 Kenya shillings galofu ni aja onom
1: kabisa
0: ndo na alifu ni onom na ekor mara ngapi mara 4 20,000 saa 1
1: yes
0: 10,000
1: saitano
0: yes
1: 10,000
0: yes.
1: saa sita
0: yes
1: 10,000
0: saa saba metado saa hizi ito saa tano kamili
1: yes
0: niti yoto kanyo bole kidumu
1: kabisa
0: niki nchwa mbesai ngalifuni tikitam 20,000 kanyongo bingura
1: ronyo star
0: 5 yes
1: 7 7 hash
0: yes
1: teglori box oburi ya lora box ili oti ya tuini woji
0: nagi
1: masho mata ole selani
0: kabisa na wala mbugi ya ngole kidogo shida ngole tangada ngole mtambo kusini
1: yes.
0: ngole na ikia ngole jam kidogo lusini ajari sida na sene nye ito abira ke
1: yes
0: ya wende lengi kure na mbugi ya ngole mbugi ya juda juda ami gurana juda ami lo thuru kulda ra thuru
1: kweli
0: ya umi ya rafasi ronyo star
1: 5 7 7
0: hash teglori box obo vilumongi nasi ya ranyo
1: wala sulan
0: da do ma dem me ko nakay ka gani gara ne wajika a shume na robe nyege ko mo na re system
1: like
0: li ye grabu do
1: do ya
2: en ke guran e tumole guranak on ke guranak tin ne bor macha big ton ke wancha no e da bo ko sligi o akunyele sulan
3: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
2: e bulo sotwa il a pas que couleur corio ne palle palle ki yo
4: c'est le mien ma chabiki na si wachezaji
2: ki gure ko wancha zon kamuka ki kitenda banana bonna tenki jabe en ki guran nati atolta ujalan
0: maya
2: en ki guran ne maya ne fema e bojara franga solite kotata o kulu mitima mosi itar sai setenda ma o medo sato monobo intiba
0: maya yan fm
5: messi ragare boy ga kanyo sa dey watch
6: ai boy ga do ina nana k24 plus
5: kanyo ina
6: ai ndi ringa yuma ro ligi kai sho hook up legit kenga sa go gera movies
7: your choice
6: series
7: they're rewriting the world order
6: sports
8: okay
6: Nemena nage kera si reality shows animations ongera ejinera mpaka live channels
5: Naseba doi na kainyela ki
6: Ai miure amumigi ndalagu ni airogi ata kumi
5: Mongo yu ndijue pesha ke
6: Ai nemena doi na aligi Melag ninye hata Jaga mgayu downloada K24 plus Sai sai nindobira enkolomino
9: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment K24 plus ndio Hookup Legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama tenje Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free
10: Ewang

0: live ote nkariyanum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
1: Kabisa njini mbana kuna sanado hii K24. Wale K24?
2: Yes.
1: Na apitu mwiki mwile sida juleng. Na apanga ni kinjo, nguranishe pa kinu.
2: Kabisa.
1: Right? Kaingo? Urakebe scan TV no kuna TV ndara ni gara digital na keke kya utara channels kwa kuna TV ni neya unisif
2: yes
1: tegalo channel pang
2: kabisa
1: pa yungo raki tutifoti aji
2: teatua

0: ay sindi digala bidi bidi la la ngara ara bana ra ra ranga ya la ma lo hola leyo
1: hoya la leyo
0: hola leyo
1: hoya la leyo
0: hola leyo
1: hoya la leyo
0: ana ya ra nya bawule na nya yele lindi ana ana uro lo nya mo uro le ganga uro ya la sera la ye nge sen lebera
2: imba imba imba imba imba
0: hola leyo
1: hoya
0: Da yara nya bili bili ene me yolo disiko yolo sengi giza disiko yolo la beli de go biza yolo bili bili la la la kala la bala la ga manji ma na la la ngar bodo ga bala la ga gele alay bala la ya ngara sindi bi yolo bili bili la la ngar ergo
1: ye ye ya
0: ya ora le ye
1: hoya le ye
0: Oya la ya bili bili ene me yoro go fuda ana nya na unya bagule na nya gele lindi ana na uro le lo nya mo uro le la ganga uro di ala sera la ye nge se le beta
2: emma emma emma emma
3: Ora mati ibodare olashe lengiteng simel olesentero
4: Inini ngo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no Mayan okibilina nyana sidan nigentesheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you
5: Morgan wallet voice saba
6: yes.
5: na app yo de kin kin for plus app
6: abisa
5: so modo yo plus store

0: Kikelwa serikali hekira idupe ya ramata ya maendeleo tolo shule Kenya vietumi ya tamanyusi ya itina Orgiliwa ya laibalo nyoloti Lorenz Professor Kithure Kindiki ya gira rebeltungana kuti Arashu lo kira hapu dugu ya gireba ngurosi ya itine Nebuna dugu ya gireba ngare serikali limuna jore narbano tolo shule Kenya Nde gira nyoko lintengkarakisi ya itine wangkati nebuna asinyesi ya itine nkarijano tia tolo Yaton hegire mbungei he muro bunge moiko bijana roka Agnes Mandai ne parejo anguro ke wonte nkaraki na shomona dogo ya egira ebungare serikali ya rais William Ruto ele mona John Chere ore na serikali ya rais William zona geti maendeleo na gira tumie katogola magana kulo mone ele mona John ore besho ma ebungare na serikali na kejo betu lo benye murwa ebunge na rok no dranga na yole maendeleo tankaraki na shomokana ingwa ina murwa ebunge tankarana do Meta maendeleo.
1: Marene asimio. Mayo lene iyo lolo shina pae. Kena uru doa lunga nilare za amega ona yagua. Nanda balagi maida pae ndai. Ole balo su nanuna ageluni. Na imwadisha kena jo. Ma nyore na ameda na ita asulo su ngana. Nala ngurubolo siye. Nala ngajo rais. Najo ikasi sho zene koyi. Na agasa jisiai. Nema ato pake nanue sile legai su ngani. Ama ato shi nanuwa lunga nilai ngoro. Maga nanuwa lukito ngula jele kito kaya opare. Shuma ato shi agai ngoro. Ondai. Nehu maate sile.
0: Mon hoy balu nyembunge hemurwa hebunge moyo ko bijana ro gyolo tena Agnes Mandai ne pareyum kai shokulio mon sana do endeba ka ji Samson olegewum
2: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Kite jaba tubulu zenebo yok ne kitubulu tua.
4: Eremaya.
3: Kira namba na boto lo sholema.
4: Ashamo, intubulu yok. Enter yok namba na bo.
5: Mayan FM.

0: kile kitu.
1: Acha tukupambe, ndio kukenda pia.
2: Niki uye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyua bae kitara. Kanyua shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyua sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
4: Nena serikali elelero Chief Menauru Ole kuipa Say sit endama Umeza show sato monari Intiva Elelero
6: Mayan FM.
0: Aha. Basi leka niyo ranake tomono bolu lusiri ya naboshi nage sana udendama.
7: Yolaga jengolonge juman.
0: Ningindi menage tarifa.
7: Yes.
0: Tarifa.
7: Tarifa.
0: Ehe.
7: Loma nage rondo rupu.
0: Yes.
7: Lomon rondo rupu.
0: Eba eni yolaga siye buwana lenke songo yejo.
7: Ehe.
0: Kumogomba.
7: Kumogomba oleng.
0: Kumogomba na. Kekana jaga ya magia jomeri doki sida ya na. Eramatare.
7: Mhmm.
0: Nyetumwa bayan onyor ndogitinge nonoko.
7: Yes.
0: Tengara kaza ne ngudwa ai biashara.
7: Mhm.
0: Kirina international na nijo business Tuesday.
7: Mhm.
0: Yola jori na ga business Tuesday.
7: Mhm.
0: Ah kweli kumo ki biashara ni kumo hustle kumo rasina go satai. Kenta mpua sia ite mud.
7: Mhm.
0: Na bana na satai.
7: Yes.
0: Na nipata?
7: Mhm.
0: Tukisema hustle.
7: Mhm.
0: Na igana ne maanisha orkasi po kenno gondaja.
7: Wede mainesi
0: liasa tage ni nyebe yenkaja.
7: Yes.
0: Peenda beke inkere nonok nkuruma.
7: Mhm.
0: Anipata?
7: Mhm.
0: Peeme puka adage nyon.
7: Nkere.
0: Ngatura.
7: Yes.
0: Peabaika adage nyon. Enda.
7: Mhm.
0: Na kumbo kerekasin.
7: Mhm.
0: Kumbo goling. Anipata?
7: Yes.
0: Kage. Etina andir kasila kweli. Kusema kweli.
7: Mhm.
0: Sabara duanga hii kuna kazi zingine.
7: Mhm.
0: Aish. Aish. Kama vile.
7: Mhm.
0: Orgazi shows isilan kunolon.
7: Mhm.
0: Sijika unanipata. Orgazi wasinyo
7: kadolde niloiru.
0: Ehe. Kintampua kasol.
7: Yes,
0: kabisa.
7: Mhm.
0: Kintambua watu kujituma.
7: Yes.
0: Kintambua bogoto kuna bana ni yagi nguruma emesa.
7: Mhm.
0: Kake?
7: Ehe.
0: Aish. Aish. Itilika sinu wa satai.
7: Mhm.
0: Olalasha la ila la doka.
7: Yes.
0: Ambayo ni mbaya sana.
7: Ni noma.
0: Kaini kijintunguto na mu silamu na mutan.
7: Yes.
0: Wa sata. Na rabarnot.
7: Mhm.
0: Yola jore na nagipinti na kilu yoleng rabarnot.
7: Nkajielelero.
0: Kilu yoleng nkajielelero. Mambo kama hiyo.
7: Mhm.
0: Edila doka hustles na etu.
7: Tofauti, tofauti.
0: Kula doka hii.
7: Mhm.
0: Wale first of all.
7: Ehe.
0: Mareo duwa wa yolong endogi na ji summer tides.
7: Yes.
0: Sijika umuona.
7: Niliona.
0: Umuona summer tides?
7: Yes.
0: Ebu Mombasa nebo yanya sherehe kweli kweli na mm-hmm. Function sabu ko leng
7: nebo ye pondara
0: kito dua video ina gara na trend.
7: Yes.
0: Ondo ringa bana asira silan
7: mhm
0: tinalo
7: mhm
0: shomera great expect ajoke bo ni wija to mulunga na kwa luck bills.
7: Yes.
0: Nebo yola ajo baraga ye utoke hapa.
7: Yes.
0: Bora ufike pale.
7: Bora ufike
0: maisha yako ina change. Errama arma embold amir Edana berpaya ke mereka jor paya ke life jor kalung anak. Edana bisere mendeni mereka jor njel dah lah Amir. Kaya biasa re lo itu.
7: Biasa re nyo.
0: Baja. A little business.
7: A little biasa.
0: Na aku na fair pek ya ke aku enda.
7: Entigi dia geru dungo na yo mira bay
0: a land too. Afike.
7: Alene wewe ni lolo dua la asiye biashara.
0: Haki ya Mungu.
7: Abayor gururu.
0: Abayor gururu ni biashara. Osokoni. Pela Amir bidha.
7: Ehe.
0: Na baya selenkin.
7: Ehe.
0: Ah. They landed safe.
7: Mhm.
0: Yara. Menu ngolo ibaki ya. Esiriani. Na baya yonko fisidaki.
7: Ehe.
0: Kwa bahati mbaya.
7: Ehe.
0: wale barnoti ni kama wakupata information,
7: mm-hmm.
0: kuna watu watajileta.
7: Mm-hmm.
0: So kila mtu alienda amejipake vizuri.
7: Kila mtu alienda na mtu wake.
0: Yes! Ijipange kila
7: mtu. Irudumu nyagaye ondo giringi nono kwa maembeli nono kwa nono
0: sogo. Irudumu nyagoro muru za Nairobi. Wengi tuwa genye.
7: Yes.
0: Girlfriend, mupango ya kanto.
7: Endo ya engito genye.
0: Iriamare genye wengi tuku.
7: Yes.
0: Na yako pes. Naba yako nana agarawa pita la jajoke buwa tumishote hidi.
7: Naba yako nana abiru sogoni.
0: Yes.
7: Ehe. Nejo mara bayo urguroro.
0: Ekiri za la jajoke buwa na jogi. Shingapi. Shingapi. Saa moja.
7: Mayolo, tenaidera wakata urgiti kuo sas sogoni.
0: Mhm.
7: Urgiti putodi. Amuneje ji.
0: Ho.
7: Waraeba sogoni na kepo nyagiri moru wangneji. Kwa langa ile putodi.
0: Ewa ngena togi.
7: Kole nge ile vudodi.
0: Ehe.
7: Amani nye minjonda rol jani.
0: Nyeka si abu yake.
7: Yolo mayelda na kejoshi kewoshi ta renger engoroti.
0: Yes.
7: Ore bewoshi engoroti.
0: Mhm.
7: Nera ndo giring na aburubura na iji tengeneza na nkalor kidongwe.
0: Ho. Nenena.
7: Keja.
0: Keji. Kedamu. Kedamu ya kipiriduga. Ehe.
7: Mhm. Nena. Yes. Kajoke yolo la iningo ni amu.
0: Ehe.
7: Baiki saine di olori shone dolda. Keji
0: ehe dolda
7: kali ya kesa ya joge jinyo mgele ngiri arna fani oleng
0: kelo zwage ni min ehe
7: yes
0: mm-hmm.
7: Paire urguo
0: mm-hmm.
7: Oda ngiri osho genye
0: mm-hmm.
7: Kere ngiri no senye vizu
0: ehe kete kesampi enye
7: yes
0: ehe
7: nera lolo rogin tenki dongoy
0: yes oro ichuwa nige putu putu
7: nira usogoni
0: torno
7: paiji gonji nindrashe
0: mm.
7: Miru minyoli kijogi yedei
0: ehe
7: mige ngamare ninye
0: miru nyoliki joki njwaka mama ya ngagili jain
7: mperi rake nikindo ngiro ye esokoni
0: ehe
7: wankolong
0: ehe
7: niu ningi ya
0: yes
7: so mwan
0: ehe
7: sauni
0: ho
7: miru nyoliki ngama ajogi
0: meti meti
7: kegira kebonu ya gini nyanguni lora nikyo lino
0: neboj
7: neboj
0: mhm
7: neja redi nenase lengen nijiro
0: basi nebo nu na
7: sila unafika soko mera lunga lo yu ya naro gini ya rayi
0: nebo nu sila mm-hmm.
7: Ehe
0: neji ungu ni osoko ni le summer tides temambasa
7: mhm
0: temambasa zidi
7: ehe
0: aa saa moja mirio lunga nyo grado gi oro lunga le mero lunga na kaji DJ ya go MC ya mshu wada stage ti
7: ehe
0: nera zinyan gini misa na kido ya kawa kidogo neshu gini neboreki
7: mhm
0: watu wamekuja kama groups.
7: Yes.
0: Erudia la kuna gara nkaji. Nerag.
7: Mm-hmm.
0: Yetu duwa ni njongo tekila ndoyopu neneti. Nezorbene lelo do.
7: Ado la welong egra oloke rungani ajote ya muta ndao.
0: Ehe.
7: Nejo ware nda asidai.
0: Ehe.
7: Ware nda asidai.
0: Ehe.
7: Nea nade yarage.
0: Ehe.
7: Nepi singi sidai.
0: Ho ho ho ho ho ho ho ho. Kako wala nadaa na njita?
7: Wala nadaa na bola ge na
0: Nairobi?
7: Maalo jungak.
0: Ehe.
7: Iwo shiri ndem.
0: Ho.
7: Iri ngenje.
0: Yes.
7: Ngena yu nadaa.
0: Ngena yu. Ni mpaya.
7: Ehe.
0: Olengi songoi.
7: No na warembo neri jinga sokoni.
0: Saa tatu usiku.
7: Yes.
0: Hakuna mtu wanasema kunywe ni kitu. Hamna.
7: Ehe.
0: Jamani. Idheru tuwa nijayi dansa mudheru ntuke soye lia pake.
7: Yes.
0: Idheru tuwa unjana agere dansa ijipentekesa.
7: Ehe.
0: Kelo wakuri numuru ni dansa so ninyo deka mbili. Neshuga mesa natinga.
7: Ashwe vonu yaya. Ashwe jigo njeru kibu.
0: Nelu wengi tuwa kanya kritu tuwa urumuru.
7: Ya uwe mwadai ya naro.
0: Unafanya nini jo hoa sore.
7: Ehe.
0: Finally, mm-hmm. Walilala inje. Wengi jabe. Erushugu nye oldiga na tohono.
7: We?
0: Wamerudi na homa mbaya.
7: Eru ele munia.
0: Torono.
7: Ehe.
0: So, kibaya. Tajitembeza. Kizuri.
7: Chajiuza.
0: Chajiuza. Kanyuri ya nabia ashara, ushira nanu rosilan. Egunu olumi.
7: Yes.
0: Na agadu munia ke. Nesu jolonga leme yolo, pedu mm-hmm. Mpesa hii.
7: Yes.
0: Meugure ya nabake tena aji.
7: Mm-mm. Mewe nye minyim Rikit. Minyim bayro
0: minyim emar nya na wana ji sakit mekure rafo gitoki karibu karibu
7: yeah, no, she,
0: na ina pa ore the yok
7: yes
0: ore sai kuna to ye kuna ni kuna na 207 208 10 mhm mungara da kote yoko le
7: yes
0: kaga gali kweli
7: ni wadogo sana
0: kunda nigiri shore nje sidain sikudanganye
7: what are you saying bwan
0: 70% ekuna wajanjes wajanja
7: mm-hmm.
0: amora bako ndan
7: yes
0: uye nagera nganyit mali urudu amu bele kanya kamaisha
7: edi edi
0: kage kera ninje toki kere ntoki na shuku
7: me ediorgi rikido ngoi ye ediorgi rikido ngoi li nambogi nyi oe uwe inapaki oe inepudua
0: tunga ila amore lo ye nari jangana marira nepugu
7: yes
0: yes ere jangana Aharum.
7: Mm-hmm.
0: Nebuku. Nore bibuku reke yama.
7: Yes.
0: Ajengol duka.
7: Mm-hmm.
0: Nara dushu duendo dhorneso.
7: Bye bye.
0: Amore raina. Nebuku reke yama.
7: Wene naneno hina ji gudu bye.
0: Kiyama kivizuri.
7: Mm-hmm.
0: Gudu.
7: Gudu bye.
0: Gudu bye.
7: Ehe.
0: Wale bejeng kiyama.
7: Mm-hmm.
0: Baipuku.
7: Yes.
0: Nimboro yu. Nakwambi ukweli.
7: Mm-hmm.
0: Kutelo ngana kwa lengu opuku reke yama.
7: Yes.
0: Nepugu IFS maisha yongata
7: mm-hmm.
0: Nendelea tu munabaka anyet mm-hmm. Nendelea pekate tengori sidai
7: yes
0: yonu rankai mm-hmm. Kutuyo lenga a very small percent
7: yes
0: doona kora le law and unaji principles
7: mm-hmm.
0: Kako oro lekai sunyunyu
7: lekai sordo
0: ora munjana wundra yunguli ronga ngiji
7: yes
0: amuga munuwa dedo kaki
7: mm-hmm.
0: Nimbaya so ure tina kata eleporo linyi
7: mm-hmm.
0: Meure ni ncha itugi ukweli Me ure na ngurite ndai kuna kera kutite
7: yes.
0: Me ndo na ure bwana
7: eti
0: au gopi chochote
7: mhm
0: kila mari nyolta sat murwo le 70 years na agiria mari confidently ore ngona ngamani ga besi njaba oye mm-hmm. Mikadol bwa bamu oye kindo na sidori keri yes. Disiri
7: mhm
0: keri ndo ni minde warasa damu lo nyota ngai
7: mhm
0: arati yo garona ga kindo na ngargaru nke ka gore ndai
7: mhm
0: ne mudama ore yo ye
7: Adu
0: ni wokishor moru mo wokishabara nganginyi
7: Adu ngor
0: ni wokishor nganginyi anari baba ilino
7: Mhm
0: Ishumi
7: Mhm
0: Ka gore saisi eleboro ligine do waldo nalo
7: Yes
0: nebo yanga yusube yonta bondo gidin kumbe sana udo ninye wete mere dwanga yoni basi Ore bijinga do ajanga yoni ltupano otilo naishi Nanga yoni ji ni abaya long Ya ranyo do shugul Lakini ni vitu normal. It's normal. Ori vilo kuna streets ya Nairobi.
7: Mm-hmm.
0: It is so normal tilo teleboro linye gira kama mera the streets ya wedo.
7: Yata ushira ala enkaito kina gira yendelea.
0: Mm-hmm.
7: To senta hii kunana hati ya duengishu.
0: Uh-huh.
7: Ndoki tiyanana baiki meyolo lungana kumoku.
0: Yes.
7: Kage?
0: Mm-hmm.
7: It's happening.
0: It is happening.
7: Kegira ikaja?
0: Kegira asa.
7: Kegira asa.
0: Uh-huh.
7: Yata wala kisha ke kulo lungana kulo leri siyori kulo lang.
0: Uh-huh. Mm-hmm.
7: Kuloli giri siore.
0: Mm-hmm. Ho.
7: Niyaku kera section esenda. Ashwe ngirisho esenda na.
0: Mm-hmm.
7: Wara kepe ya baya ngulia saai.
0: Mm-hmm.
7: Mera ilaga runga nito kiaroro.
0: Ehe.
7: Ineweji.
0: Ainyo.
7: Sijui kamuna nishika.
0: Kwa nini?
7: Kera inkajiji na.

0: Burgel.
1: Mimi kinyoro subuko.
0: Amu, terano dore, nana wale jenzi sana dore, mara na kede bendera.
1: Yes.
0: Meraka ilibi ajo tuko, tunaenda maandamano.
1: Mm-hmm.
0: Nara ningepata tabu sana.
1: Nindo ya adumu kuldogo lega ya ne mbendera.
0: Nara kuldogo lega na joko, yeba amadi, kanyo nanyo riyoko. Ore peka yibuange kuldo, nana ndekindu ya adumu. Ore ntai, ifo ifo. Itakuwaje.
1: Nikijoki ni sisi, esia yogiti.
0: Eji ndugu yangu.
1: Egira
0: kimwiki yega wariye pilo maandamano abenga wariye
1: egira duo ilongana kumoko lengajo ore ena saba saba edurara nejiru eh bwana egira apa ashario leng o saba saba ni napa
0: kulie pokin mpaka napa na hati baba
1: yes napa saba saba ni baba krajo bwana elio radi yake nafasi oltungani
0: elio
1: ili yake nafasi yenyo
0: oltungani
1: oltungani na isidai sinye oltungani nagara tena maisha ata inyokita tiaulu ata yasita niasita tiaulu njoo dia kore sininye enarishata na meukuriti
0: yes
1: nikaja
0: nelio ya jo meti oltungani
1: nelio ya jo miti meraa mege eku ildaigani yake ore idivyo sirua wiki nabage ore danga wiki thori kinishe
0: ushia saulika
1: nkara kime dopa bage nye duwe ya impact
0: medoba duwa bage duwa mshanko nigira au
1: society
0: medoba
1: niku inagingira jore iloito otungani uoshiro stepi nono sabuki ni uoshiro
0: nkotete
1: tonywa nywa yes
0: metoli oi nani nye
1: merali oi
0: adwaketi otungani jendongi niasata
1: yes iti otungani ojirorene ori niyako orupurisho maraga yako ore no long ni wanga nengengay neji ahi wala jero hila lagi suwa gencho miki emeogire nyabagi ya talichokuti mwine nyabagi amwe ibuwa ngormaisero me neji akijiru iyo o umeshika vibaya
0: iyo utaku mepata vibaya
1: iyo elenya ore ngi wanga na niloru yi wanga ne antae rikikori nyakini ye
0: Eje lo sho hai.
1: Aragi mwana aragi ai mpaka nindo sha entire role dukutu.
0: Ehe.
1: Ye. Ara ni ara ngitambi. Ye.
0: Ehe.
1: Ni gara gini.
0: Ehe.
1: Mpaka ni
0: jibe ko ko ara dushi ngitambi oleng.
1: Ehe.
0: Kore ni nyana ibe je mprore.
1: Yes.
0: Jine ko ko ara ngitambi am mitekel dona ko moko leng ajo. Ke burisho dona leng ngitambi.
1: Mhm. Ona ni mbungi di session.
0: Ebole amini kuldobo mosholo ngali ipejo likinozo kulo agara duwa genja agiro wakiji mwisi mwisi nejo nyandamu ene wanarubu lishaba last time reja langa jara emuti ne ulogwenyi ne asuma joi ya belo
1: edia long adiwe inagira apeje legaile ashu inagira arie olega papurisho kitambo olim primary kiti nibunyole uuni kwa senda ye ushago har kage kiara basi ninyo
0: kegwa buru Senda ya mbono isanda na wan seburin nerita on musima.
1: Yes. Keri yake kika legali yake nduka imuj.
0: Muj.
1: Yes. Yeja yake mairu.
0: Ehe.
1: Eish. Kanyo yake waki.
0: Ehe.
1: Wale haa waki nanu krediti.
0: Ho.
1: Yola joke araba naba credit cards. Naba.
0: Kaji haba.
1: Ehe. Naba card airtime.
0: Yes.
1: Na yu unwake lelobu rishora ya vini. Haa isha yu gina. Ya waki naini.
0: Airtime.
1: Na nonge karimole.
0: Ya kete cash ngola yene.
1: Mbana ijo
0: na. Mbana ijo na.
1: Yes. Na ora pa by the way, lelo maisiru. Nanga atakika ajo mpaka sahi. Nage sishore ilungana lini.
0: Yes.
1: Ame loru. Ora pa ino olombeke njiki lole amu ya demerake nebungi. Ore peke njiki. Mero olongani ujulu. It's a pure stranger.
0: Pepe jori.
1: Pepe bungi duo. Egra apurisho ne mire ni kajani. Pepe bungi yi bungai toto. Kire joku mengura ore lelo ngana kwa mwani pi. Nero olongani ujulu.
0: Itwakara kwa lelo ngani. Mwani lana kopu.
1: Paka idu kuna vera yula joge yoldu gende nedi ende nedi ende nedi.
0: Ehe. Eturo nyimero limu.
1: Eranye limu.
0: Mhm.
1: Pi.
0: Oh.
1: Edu apa mera abanyo ronga lo limu ajo. Amuka ngore rabana ji pe nyo nyene yulo. Amu. Mhm. Me yolo nkar.
0: Mhm.
1: Siju kamu meshika.
0: Rejeje lawari.
1: Ereja gedi o siju mudu mrefu mweusi. Sasa ke balu ngana weusi kuarefu.
0: Mhm.
1: Meyolo ni nyankan so ore gira irorone lele ne gira bayronyo leng irafaraba yake ye duole
0: rebe jori
1: irabaiga ge bayu ne gira ajo enda bejoi ore namu egira yo ngera kutina school giti nebu nini nekipu nwa kai kwenji.

0: Orale yo, oh, oh yara le yo.
1: Niki bodogo ya.
0: Eya. Ale yo, oh yara le yo. Aha.
2: Keji na geri ni weji sa keji sa sa keji ngai.
0: Mhm. Lo marane geye.
2: De Marco Samerino.
0: Samerino. De Marco Samerino. Mhm.
2: Lo marane geye. Nadolta najo ildegan tikitam okuni ninche naake ologradie dei saa tomon obo enteipa niyo naka ajo leo iterurata World Cup mapema by the way
0: mapema sana
2: were saa nabo enteipa Messi atakuwa anacheza
0: atakuwa pale ndani
2: atakuwa anacheza
0: leo ni mbaya
2: niyo naka ajo kuna mbuzi jana
0: ilifanyiwa
2: hivyo.
0: Na mbuzi jana ilichinjwa jamani.
2: Sijui kama ya leo pia wembe itakuwa ule ule
0: ama itakuwaje?
2: Ama itakuwa kuaje? Kage mba nage na nana kero nage Frank Solitei kutata.
0: Kutata alikisie doyo pole pole.
2: Ila yolo nage ila inini ngukutene baya nage ngulia sahi.
0: Sisi atuna mbio.
2: Sisi atuna la kuongeza.
0: Atuna la kusema jamani.
2: Atuna la kuongeza.
0: Ehe.
2: Niyo naka jo by the way erai ingiguradina abuo lukwea. World Cup.
0: Yes.
2: Ngewari yule.
0: Itakuwa late.
2: Were duo rava enaka ariye duo na shomo.
0: Ehe.
2: Nere duo ngiguran e Belgium tenebo USA.
0: Yes.
2: Na itherua duo inaiguran sana udo enka Kenya. Sangapi?
0: Sana udo enka Kenya.
2: Na gerai by the way chief olungani la.
0: Mhm.
2: Itherua ngole inaiguran e Belgium.

0: Seattle Mayen FM, Enki Buran, Anayana Grasa, Tumki Buran Regional Lotion, Lesseosu, World Cup.
1: Nejiri mbwa laini ngoni tiatua Mayen FM, laini ngoni tiatua Ngigurana na grabo dogo ya tiatua Olosho Lola Amerikani, Olosho le Canada, Olosho le USA, tenebo Olosho agesininye le Mexico. Laini ngoni aroligado ya jogiti ya tu Ngigurana box, laini ngoni gijia urungana 530. Na wali jamaro wala urungana 530, laini ngoni. Aba la udemaro ushogia urungani obonji, useme o, Frank Solite, anatuambia tucheze ya Ngigurana box. Megini ngilorunga na Gray Sulurobiani, atusiki watu wakisema tumeshinda pesa. By the way, tenilo merengi ngilorunga ngilorunga box, enilo meraita bolo lelo box ipo gira ukuni. Number 1, number 3, or number 5, na lazima piti jinga matu wale ologra ai Sulurobiani na reshata. Na kaisida yuling, amu by the way, hindi marejo, kaigula ndoro box number 5, ustick to box number 5, rasho box number 3, rasho box number 1, nijo maera nyaja baigula ndoro box number 1, number 2, number 3. Alagi annual box number 1, number 3, number 5. Wewe useme hii number 5 ndio nakufa nayo. Hapa la demo ngoro obo lola isulakti hatu na kigura ni box. Kuna jamaa hapa namba yake ni 0758 alafu ni 18T40 keji anayongo renoja nkarne mpesa na keji Felix. Felix Morombi. Hapa la siya demo ngora ya negrum Felix Morombi. Kuambia kama enidi banororo biyane nyanak. Tiyadu nagigula ne box. Haraka harako la iningoni ya nari ngira dumesi munora gira oshogi Felix. Ningira kesi changamuka tinanga ya lo. Aligua na noro slain. Felix.
2: Hello, kalele.
1: Frank Solite yele tiyadu ingresheni ya Mayen FM. Naongea na Felix Morombi.
2: Yes, Frank. Nano Felix Morombi. Ngwe mbuguwa na ji Mbuko.
1: Mbuko.
2: Nara dalen.
1: Kangarina jadi ingire guran by the way ngolongi nadu kwa ingire guran na ingiro shaka tema jie guran tiatu wa erisharabu wakinati jeni weji aitangase mpira
2: atata magazini kumoko
1: lakini leo bati mekuja kwako
2: uo bati ya hii guran na atata magate musho le miambili naru mgegele
1: paaja kere ni weji na erisharanchere ole otongani yo gire guran tiatu box number 1, 3 or 5 na kerumi kegile, sindio?
2: Lege tum.
1: Tiatua ilo box, ukaamua wewe unakufa na box namba ngapi?
2: Namba 5.
1: Namba 5?
2: Yes.
1: Noma sana Felix Morombi. Kwanza kabisa amado hii inakopna jimbuko, kai deti jimbuko by the way.
2: Izi anale Kajiado East.
1: Kajiado East. Felix we ni kijana anayiro tungani duwage na aburo loro marit.
2: Arengiri
1: jenzi. Kira kutaba na arengiri jenzi. Ndede ilo shilo harakuri vabit sabugin hivi.
2: Franga chana wa jenzi.
1: Chana wa jenzi. Niningino na hii. Na kigula ni. Yani na matangazo ya na. Wewe ni mtu wa unapenda kustream. Stream. Najua majenzi njini watu mnapenda sana kustream.
2: Agra ini ninge na kigula ni Argentina na Egypt.
1: Argentina na Egypt.
2: Ningino na hii live.
1: 6,000 tayari yara.
2: Yeah.
1: Pagiru dinga senga siya kina ajoka iringwa kuna 6,000. Namara di jenzi ni nirum 6,000.
2: Inga siya shibo oleng.
1: Na iti shibo oleng.
2: Yeah.
1: So umaliza shule ama bado iti sugul.
2: Niko shule bado.
1: Eroni iti sugul.
2: Erona iti sugul.
1: Sidai no oleng. Felix Morombi. Sawa sawa. Kanyingira ajoki lelo logira aigura na kigura ni box ya narishara.
2: Tete mambari na mu. Keri kesiwa unalovia ni.
1: Na iningiro na yajo miongolongi ya dugu ya ingura na lai kumecheza marakatha kake ole nara rabati yako ikakuja. Yolo diya jore nyamali na zina kibura na kodonga ni kidogo kama ajapata leo anakufa moyo.
2: Usikufe moyo.
1: Haisidei na katukul. Kanyo inta kana bo ila irasku na robia ni. Utaendelea kucheza sahi na itakuwaji.
2: Kanga sao gara ola ramadani. Asa yang orang itu kita mahu cari lori kita nak ada yang kita ber. Lagi laga adalah.
1: Lele rajin sih lora mpangoni by the line ningoni. Yani agi ringoru oh cari lori kita itu Toronto kiting tenari sharing kita ber. Asyik oleng Felix by the way entelia kucheza dia na iguna ne box samudu na kwenda kwenye awamu ya pili ya mchezo enti molo shule Argentina.